ena heka na yuli yihia anamupokera vandu vo kama kawaida na makocha voshi na mabaramucha inyobakilia vetu na makocha voshi ngokubale umuduka erwanzo kumpatro mushakulu munene mushakulu wa maka katsuba chinaba eyo uli eyo washinja washinja okumyatsi eyo buhingani kwa butinu yehe abantu sibashya hakabe biguta bere chitya chitya nishi hana bando omuntu abe hakaba maut ibi na luna muka mwiribu ewo na muka mwiribu na buka donge uyo na hakaba mauta kwe nerunga baburaneti amauta aneho okumezo chinaba hane epomade pomade scala the 5 miligram 50 miligram 100 miligram ebyo eukende sunga murene makarto manga muri karonda heduze na henga tu ebaka kuhayo oho wachinaba oho wachinaba okumezo chinaba umuvile wamabisha genda utiye ngaronda e familia munga hikande bamanyikalire wolu watebetwa wachinaba ukisunge familia kar eve 5 miligram 50 miligram ebaka kuhayo amauta nonga babwera ukalu watende randeke nga mundi washinja mezo chinaba wamaisha buti haa nga yarangura tu iwulu wagenda tu oho wachinaba iwulu wahe kukuviseline garlike eye 5 miligram meye 10 miligram muri ni makarto manga hinga kubwera bakilu bakusengera go luba eba kutwala ku depo ne ro bakubohera nga yendeleya muhandike muna muhandika bahulikiriri ne shikumunyanzire kandi mwenzire na mezo chinaba nabate bamenya emwa babwera eryo nga babwera bata tugende tu okumezo yandre yakatsuba chinaba umwave ningulo moye heko kubendo hane ikaulo mu familia aloe aloe vera familia aloe vera amautano akakukotiba wa mungaka yokalune hiki bulshungu inalibye bendu bibuti akala eru munashe ngaka engaka wamabe hakayo okonda enzo kwa mulilu ikaluma ikalo yalama ibitwe ni mauta alimune vitamini ndo mu mubiri akayerata wabe hakabukuchi okuma utano ngabundi washinja mungu akubariki papa kinaba juu na betosha kambali kandi ne bendu ikawati kayingozi ama utaka wati kayingozi ha ai edodoma amatele dodoma amatela nunga babura bahulikiriri amatela nunga shimaboshi ngatawanzana shimaboshi kundia matala mwahwa tuwabere kandi ya wande nerio die mechigoma amatele dodoma kumbe na utu waenda na uwe ya sumba kuwo nina shikune munduwa utaratibu na uwe unyi kwa mire aesiri haria iuka nyua uwe chitololose uwa ula matela koko erunga kubura nitu wanzeru ula matela edodoma owe Arusha busira be matela bure bure wa matela original na bandu bakaba mawatsera na ingana makisha kuunjwe na wene kundi na inangute kugo na inangute kugo eshonganga sesere loma ukaira muneriru shanga dotubanda kamina nendeke akadunda ndeke donge muba kokoti awo ndeke ngokuchina bana ngokware ndeke na bafanyekazi bali mwachina banga okubale ndeke wamabi uli ebeni wamabi uli muhingania ewunyi kwa mire kundi radio no kapasule betwa radio moto butembo beni yihika hika hare ngakuhe nimero ewo lo wabarekira nero twa kongoza nero sahe yo ewarangura ku bendru ebi mwachinaba ebindu byenyu ebindu biwene ni 09 93 04

15 91 09 93 04 15 91 nero amabeberekira iwoluwabuga itwakania nine tayari sende chinga emiasi kabye nena eyine og epamberse yumachinaba ye yuene hana muri byabandre ngababwiraba ngabambomberaye mama mbura timaka ole pamberse yo fashi sina ndo lorina lakini ngasha holaho wabiria pirate epamberse itwa tuchina uto kupamberse e yuene muri kiriri karibo baba Achirazo chigwa nzire kwe zero. Halo, tulawo baba. Bo, ayoye rezo. Yehli ye chihuwo. Umroke watia kavere kira. Nero rezo ya yera yeti iye yinecha. Epambers, mami love. Mwroke ronda henga tuwabere ratayo. Umubeji jiribye. Epambers. Best star. Tuwabrada tayo umubeye yuene. Kalibwe. Bo, banduwa nungwa tabakabere kira. Nerwe cherezo chiwenzire kwe zero. Chama vienga chama inecha. Ngaba hane orange. 0-4-4. Nonanseng. 19. Desa 17. Eyo ne orange. 0-4-4. Nonanseng. 19 17 ayindini 09 aha abo bakakanganisa ye kubana kwa mire nenyu washinja erimo matoma byetu nalukaluka nenyu omochehende nitie pamberse omachina baye original si pirate no mohanye yokendre hambwa nishito tuwuto kulisa serie pamberse eye yikalwa Nero, enu ya vire kabi ya bandoa kabi yituwa wenge. Karibo, nino kuradio moto butembo beni. Karibu we. Ayaya. Eshorezo, shaviri inecha, yiri kwe zerode. Watu makuse nzakano, ngende somen nzakano ya umuala wetu mwule ule mama. Na umule ngema vienga wa mulume. Nini tayari okusoma nzakano. Nini tayari okusoma enza kano yao. Nitienu ye mezo chinawa. Eji kaba ni kumuyiwe butembo. Ebe nrubi yao. Ebi hoa chinawa. Mundo mwanya handikira. Atumwara ngura wima bitu wala. Ibunia. Ebi ya bibi kuli ibunia. Na bandumu wambu. Ama utanu uwen. Halo. Ayaya. Esho rezo, nyowe rezo, mkukota yeyo. Nyowe rezo, nyowe na mabwira mkukota rezo. Tutimuli ukanja siraha ye. Tuki kupokera, ituwa kangania menugoshi, ituwa kufohe revendru, ewa hekawi, eyo no nimero ere kwenye nanzi. Kalibwe. Ayaya. Ere kwenye nanzi. Mwande kisho nzakano, ngende somashu. Sina ngaba desevuare. Emezo chinaba. Eji kaba ni kebute mbo. Omulangu ane wazi. Naba haremo banabali ndire. Vakabu gandre kenga kuwera. Iwe unyi kwa mire. So washa ure. Iyo handre. Neroba kufla. Eba kuteba treba. Gendo mwave ningulo mwawa chinaba. Kando wa mabe ula ama utamanen. Tuna uti nukumiavuli. Ikasu kuma uta. Ama grife woshe watu weteko. Na mata pasomeraveke. Nero tukuna mundiku umuavuli. Embula ya wakunde wabiri wembula. Nero wa yesuika umuavuli. Etu kiku umuavuli. Etu wakuhani itiabulieri. Wabika kambala wotianga vanga nga ukoba kahembala. Nero wabukabia unemutimbu muduka yao unamwevoka emezo chenaba uti chenaba atumulawe. Eo sheyotrole.
okumbandi ni shechihugo kumbe shivasha sunga yoyo munro oyuka kesa yoko verere omundu wehakili akawanzo kunjingo kundi omubere ni hekalu ya nyamuhanga omubere owatulina wono kumbe shateseka waveria ewa ya lohukiro kumatela wedodoma amatela awuwene awaka buge miaka ne miaka butsire ngonde une shiripira terio rekale kabandu babaka de passe kutsebo chara kine watige amatela wa awangaleta ewe tu maisha barabya nga kakala yo omusha kulabulikira kaifungira matela wewe ina na minye kuma wole kindu chuwene butsire ripira te amatela na rwo butu abari ya wola chitela cha $50 kushiye ngonde mutasararo owatuluma eshonganga no mwana yuka butara ko matela yu akaire hakili o mwana kaira mekaka kundi donge myesi inu wene mama malu amabine mukure ini muleremi o mwana kaka dinjati omonde kabye ka dinjati omonda sibyanga babwira batunga Neru wakabuta wune nini bilo, evi onere yuke kise kumatela we dodoma, awachina bakaleta. Echanga kuwerecho, kuwe nevi tia baba, ni kwenene, uteripi, wase uya ule. Wase uya ula matela, waho wachinaba. Epamberse, inesureho, epamberse yi, situ chenzi rabandu neruyo, eme ulukase kabenroka. Muna wire pambersi ikacheria. Mure uli umumuhindano. Ama mesaje mabengira. Mure uli umumuhindano. Ewa naminya wote. Endambiano. Nga itimba ya netia. Nga muhira kwa kane. Aku wataka tekeria. Na miye. Mina shukuru. Kwa kipindi. Niko. Iko bei kutoka ayaya handikandeke baba handikandeke atia madashima kwanza kuchihende ama shima kutoka kichumbiro tutakuya aha anama buandeke ati na inga shima okola vera chihende akuchenga ebwe byenga bugavenwe atina yineria kichumbiro na ingini asomwandre omwache naba Mwye mokate kahamena. Neru mroka na mrekira kune mwende bo. Oye mumu ho muavuli. Neru bakiku hao. Yamabye cheneho yisiritahwa. Oundi ya mahande katia. Papa Messi. Apa niko Lubero. Lubero shambio. Nayo kabe handikuwa jitsumbero yene Lubero. Papa Messi. Apa niko Lubero. Nitafika kumezo kinawa. Siku ya ine. Mercredi na shete irekwerina ni mero irekwe kwede okumwisho muhiraha mena echanda ndibufana no burebuka lokonzera uiraha mena mwala wetru iwangana hika ukashara ngura ne undi oyo mwire mudi munabwira maisha nikurakurana munabwira maisha tulemo nikurakurana Ebi ndibindube na mukala. Ebi ya kala kutsibu. Muna lengirisa shiku ipandire muna wiri. Yumaka watinu yehe. Shanga kalye vendru. Akagula yumubeya. Eiwe ya chisomo. Muna lengirere no. Amazuti kwa pandire. Yoche na mamaka watinu yehe. Esho franga. Shabrevola. Nga lovera ya bandu. Nerumwase. Muroho wachinaba. Oku. Afrokar. Vesengi miligrame, nerukanda hekayo. Nesengandi miligrame, ukanda hekayo. Sa miligrame, neruwa yenda, neruwa ya ulia. Namie na shuka. Ati namie ndashukia butembo. Ndabeba kuele matela, tu. Karibo. Namabu ni karibo, namaba kocha cheretareta. Okumezo yetu, eya katsu bachinaba. Eyi kaba nike butembo. Omuaveni ngulo. Nisikinaba makura bandu ubulige. Shata pandishe bei. Ebei ya yenendreke. Mase. Okubo nje.
kandi ebyeka wulaye bikakutiba ngehayi ehayi eno obuli mundu na chevalere yehayi nero ama utaka kukutiba umuki omuhayi omuhayi ni hayi wa mabelwala ngaba bwero kwenene wa mabelwala ehayi katumi kukumakoni manga makoni makumi saba na tano ehayi iwito mwanyamu neno mumubere wa mundu nero eyo akalu kungozi kumbi wa mabere wa ushesha erate esha sesa yaani hayi ikalu ya watichu kuchi okumubere wa u ngabyanga sunga bando bakaye harangura bakaye harangura iunalia naba ukaye haranguru kuchi tayo ulokuma utra waka kutiba wa muhayi ano mache naba genda luba luba genda eviseli na yenemo eviseli na yenemo garlike yenemo vesengi miligrame sa miligrame mwase tukaba hukuma uta abandu sitwengira bakaba kaya harangura uli omubandu ndambi nerwe byale kuna mwenga ukaya harangura kaya harangura eba bulanga eberoko ngabiri akoluma ata ye ayo kisha kubura nende atisabye ninje ebisi bituka ulabi kawati kusante eyobole mundu kuna tunawote no kuika hula umuchi tunawote no moko kungano farine ngano bora ifarine ngano bora nayo yaveri yasa yaveri hika nyumuka ko nyumwenzire mwali kumukati uwene ngata shimaboshi abana mukukuti mikati abu shiba namuyendo kufarine ngano bora nerunga kubwera ewe bakinatebe yo Eva kutsebe wa mrumu kulukulu. E uneshinali e farine ye ngano bora. Ha. Aha. Tasa la wali gauti ye na ingawo loko ngano bora. Kamala. Kamala yobiri watinu ye. Newe makomera sinangawo la handa. Akalu nabia katapetaha ye. Okumezo chinaba kumuwe ningulo. Foste. Akanaba nekamu. Akende kupokera kabu anda kende kenga chenaba. Volo volo. Na mamatiyo. Na maramucha foste. Omwira waye. Na maramucha foste. Omwira waye. Aksanti kwa kipindi. Bora. Tunapia mezo. Kira kamachi. Tuko na mezo kakira pabunia. Pia watu wa uzie kwa papa Roger Murwenzori. Pia kwa papa Jipe Mungulo. Kwa papa Jipe Pabeni. Pali muko nanifata nazani. Kama ukubunia. Enda uzia bunia. Kama uko beni. Enda beni. Aksante kwa kipindi. Kwa kipindi bora. Tuna pia mezo ono yuka behind kono na masoma message iwe nimu kilia awutie induka yebeni lakini akaya horere beni ama holaho ayiwa matumenu akabikalwe kasenyi akashawora haye ebunia neruna namugulirie yo eyo sheyo ni etablissement ya chinaba omundu wenyu omundu waye owetu omundo yuka kolichi ebi wene. Haiko kusema nabadanganya wasikilizaji. Fika beni. Utapata mafuta. Utapata mataliko butembo. Mafuta pomade ikubunia kumezo kwa chenava. Mambo ne oke. Haiko kusema nabadanganya. Ni kawaida. Niko na droe kubaonesha vitu ya kweli kweli. Ha, tusikuwa na shindia vya politike, bajamae. Tukuwa naongea na kubia biashara. Tukuwa naongea na biashara. Unapata kasengi sa dolari yako. Kimbia tu kwa kinava. Ukipata mile, enda kwa kinava. Ukipata sengande, enda kwa kinava. Bata kupokea. Mambo ne oke, mambo ne fire, mambo ne oke.